0: Mina senka tse loko so shai si tazi ye. Ango ba iso lezi. Singenza nga bambegi ngege ngege kutanda. Le tombe mzope. Ao iso lezi. Singenza nga bambegi ngege ngege kutanda. Le tombe mzope.
1: Pelo bong tuba.